0: ajil banyaro kolin kolin nu ter gulli nirno ana woro nu ater ranga banya ikar ma tunu murut bulok tiyo ere wi koleno
1: yum yit kere wer kwaro
2: alishani wi yu gogo
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo iti winyo iyi bi kai or radio keken.

0: Pi yom yej kere wer kwaro mar me pacho iti yunyo or radio
1: Kuri tingo ikop ti ba chori binu na chilu kok ya. Bagadina,

Jamie Yonget, Jamie Yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tia timu ginango. Government ni me NRM tia Jamie Yonget, Jamie Yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Aringa da ko bile muno. Inuri antia lumu ni musaka musaka. Kali chwa ile. Ana musaka musaka gonyo ni ngoba. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuwa ni bunge. Yore musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dong e. Oh. Yeah, you're a better

0: kèm kèm kèm
1: ngàn ngàn cơ nè
0: ngàn ngàn ya màu đè lịch bình tèm tèm kèm kèm kèm kèm kèm kèm kèm lulu yang wate wok mare jalu yang wate wok aya
1: aya era to nang ti balla lulu me ngai de wo neno
0: era to nang ai lo ko ti mo bal
1: badon
0: era to nang ai lo ko ti mo bal rumiro every men we te ko ko che amani ngole mero ko ai do de wo ti lam de ko ye bal
1: wate
0: lo yo ko ngura ko ye ka me ke ji yo de wa ye

0: Sari yon lache ka raja podi dure baba.
1: Ebe enti.
0: Enti wè yon gabu mete. Ta akoum yon tu chwe li noni tu si. Dike koum kono. Si. Kobi. Yilou yon.

kula cha uko chunya danga kire bi baby madatu rete awenyo gine ko ti mara wene nyo le katina amen cha be che lo di ko chon wanu winyu duru ko dogi wanu duru ni tia ko to kwene duru ni ko lor mom duru ni le ti ya pala karape duru nu oti yo go twal ko mi dogo bi Ariamo, amo e let con angoro. Ca. Vino te mer quel, mi ame. Ci abbe che lo dico chon. When we you duro cock dog, when you duro ni ti a cock to quel ma duro ni cock lor mom, duro ni la ti a pala. Carape, duro nu oti yo go to al come dogo bim. Aya. Aman reporter to the office of World Bank Ninga. Kobi. Report to the office wa ni juice pay ni no ya digo chonte or come mat ni mat worry young word young me opino pu yon. Yuri yuri madate worro ko jonatin karaka we yon de. Imaluang ma joka yeli no no mina. Agwa ko denga jami opi kadu. Nuore wageno lem lema lo ang mia yeli nono report to ni office ya wal bangi wa kobi report to ni office wa ni juice pe ni na ya de go chonte oro komi mat ni mat worry young word young me obiro pu yot yuri yuri madate worro ko jonatin karaka wi yot be karamano le katina e mata dogi ngwati yo Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Kare maru tu ni doga hawi. Imaru nu olojo tu yo dange kentia ye ye ha ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nu. Ikobi. Kare maru tu ni doga hawi. Imaru nu olojo tu yo dange kentia ye ye ha ye. Imagine te do duo chino ko mira luong baba ko bineni neno kana do laiba dimo no ke ne pengyo puñe te no atin cha ke lo reporta be eno choko ni neno ota papi buri ye che wo cho yo tuku no e mar wori cho baba ni amon no luo baba yini bura bura ni Lo no robin ya wi ka jado tu yo di anko ti ne tu me dan lo no do abo lo no la yo di anko ba wi mo pe wori ne ni ti yi yi ya ya tu nge dia em ti yi le no no mina le me ga lo ajo ka yele no no agwa o de ka che mi o pi ka do mina

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge jang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge di an o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko Oparo Uwande aparo koro nuwa nuwo Iriyamu Ariyamu gwari paat koro kwa mangogo Itu ni puno da Akwe yonake puno koro nuwa nuwo Uwao chunye kona nuwe janga Koro nyo amati lo jira Pien unuwa uwa te chobo kwa miruwa Kite eno chobe diang Uba amere peo nuwo Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina Gwaro diang cha mi opika du Akwa o jang aje mi o bikadu ho o la ti awo ko junya o mo yo onu won jang do kwa yo tong o mo yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo do ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu Wa chunye kona nuwe janga, kono nyo amati lo jira Piyen, unuwa wana te chobo kome rwa, kita eno chobi jang, oba amere pe anuwo Kalo yira donwe chukoba Aman won diang tia kumu, kun tia paru diang eche anino Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke wabe, di tong ere chie Kobi Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye kona ni de onu ane go de ye no ku apuño ti akomodo ke tan ki era ken lo yo la ye gireo be cheki wonenga Won jang do cheki wa Ni rona eneno lori bali kore ni onu amaro Kom tu ana paula du mi eno kwaru Uwa uchu ye kona nuo pa pero nuo ande kuda ye eno kuya ponyo Kwa beche ele wa ye Aman Uwulu beri mon ya kone cho Kwa beche Chiel Jawa uwulu beri mon Uwula cho uwo chunya
1: E.T. Winyo Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio

0: Anu, a ti ne muri hotel yo arai. A ti ne muri hotel yo arai. Kumbedi, ukwanyoko, ushurupa, umwanyoko. Ukwanyoko, ushurupa, umwanyoko. Kedo mudo marara yo miachao. Kedo mudo marara yo miachao. Ni tin pe mar mi diyo.
1: Agonye kono.
0: Ugoye man ni tin pe mar jamu pige.
2: Aya.
1: Ai.
0: Ñu la ko duwi wala biir ba won moy Mo le biir ma parja anu Ochwe a dure tu chero mi bechen. Kamande ti korte keto kome down. Omai.
3: Iti winyo. O radio.

balo. Mire to anga mangyo. Yini ka udo ko gara mara puringo. Mire to anga mangyo. Yini wa waro ko gara mara purpen. Mire to anga mangyo. Yini ka udo ko gara mara lorenga. Mire to wala anga wa awu DJ kajo. Orini mo udo DJ ni biro uru gani mani ko gujal me uru.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanang yo bido tela ha loka kanu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.